0: minawalo shawe allah khushalaka allah mukur da ghanam nadaka allah da gaadu malikan ka
1: sangach kharda se num khole de pasadi lagi da janan pashare dal ta buda khole maashum.